እኔ እንግዲህ ከአካሽ ቫኒሽ ሎንግ ቡዋንሽ ፒ ሁላይስ ባሳው ፒኛው ፖይንት አርሚተስ ሚሊን ዌቭ ኡበየርን ካድሩ ወደ ፕራስፓን ሪፕሳው ኪሎ ሄርትስ በትኩም ጁሩ ሀገ ኒውስ ኦን ኤር አም ባት ዲቲኤች ሰይሲን ይብደን ስሞ ባይ ፒ ባሮ ኪፓር ሎክ ኖንግ ስናፕ ሻከ ፕሮግራም ርምፔ ጊግንቴ በረከበስ ዳንግ ጆንገኒ ከ ፕሮግራም ጋ ኢዴ ዲነላ ጋ ደንበን ክረን ሃሎር ጊግንቴ kum ki kan thae ngi don la ka dor ka bakrao ban le shipun ki kam hala yeng hala sem ha ka im lang ka sa lang bat ru ha ka ri bat ka jai ben rio ki kan thae ki shim ya ka bin ta hala yeng hala sem ban long ka nong san der ri ki khun ki ti ki long ka tlong chong ka tip rio ka tip lei kam lo ban pen bang bat ka tip pei ban ai jing sa ya ka yeng ka sem ki long ki nong kan show ki nong kan dia ki nong ri ki nong sumar ya ka yeng ka sem ki kan thai ki long ki nong pun ki nong kha ki nong ai jing im ha ga jing ya trai lang bat ka san dur blai man pen dap bat pen roi ya ka per thai hi ba ro ka wei ki long ru ki nong ai bit ai bor bat nong ai min si mi ki de khot jong ka yeng ka sem ki kan thai ki mi sha khmat ha ki kam shnong kam thao ban ya trai ring kat bat ka shnong ha ki kam man pen bha bat man pen im yeki para kan thai wat la ha ibor ibarit henry ki dan la ka binta ban penjanai bat pin pura ya ka ri bat ka jat ban rio ban pin kut kum ki kan thai tungin kermen da ka jing kmi in ti ya ka jing bha bat gin yai sha ki jing e baro bat gin min na top ha ki kam khnang mangin poi sha ka jing jom bat ban nang yai pin khlan shu shu ya ka jing ya dei hala yeng bat sha du sha baro kum ju Inya yat shaprang bat ka program rempe ki kintay, bat ngidan ban wan lam shapi ya ka program text your request na ki paralok nong sangap kintay, haka ba pila ban pa iki message ki jong pi tang iki nong ruay kintay, bat pila ban pa iki message hao un number kandai sao pra san iwe non ar lai iwe iwe. Ngan ong biang kandai sao pra san iwe non ar lai iwe iwe. Parlok nong snap kat pangidang up iki message ki jong pi ngin pin snow shapi ya ka jing wai mei jonga balar wai di Adeline Konglam kani kade ka akashwa nishlong.

Parlok nong sngap ngilayo sa kawi ka message ka boong hello RG, good morning, sngob ha pentem jing ruay jong ikong batay tamay nong rum da e ngan siw kalyang ban pin sngap sngob ha ning kong e yapi hang tu pat yabaro ki parlok mas ngap ikini ka program kudai kumjuro yapi du namo kudong bat ngilayo sa kawi ka message ka boong hi ka step ka basuk bat bakmen yapi kong baki staff baro nga ikong UV na mau ngap nga kuha ika jingruay jong ikong Ali Shopping Group o Rumi naka film siya balam ka nosin what's ngo ay kong UV ngim siya mladan ni kata ka jingruay hindi kinpin sngo siya pi de ka jingruay siya balam ka nosin jong i Ali Shopping Group hi kanyagali ka akashpan.

Parlong nang ngam mintan playo sang yu tega jingruan da engan siu keliang jong I batay tamay nong rum. Mangin ayat sa prang yaka program ga jong I in pensno si pi sa yakawi ka jingruan jong I kong UV o jong I kong alisha pengrum. But ipa pentem ini tega jingruan o rum yu hendri kong UV ngim siyam nadan yaka tega jingruan but in pensno pat si pi da ka jingruan may jong I alisha pengrum. Kan ye kadeka akash vanish.

Or long nong snap da ka tu ka jing rai rim pe blar wai di me bakhalu ki lidia ba jin bat ka jing rai namar jong phi blar wai di imeri bat magret porman ila pai shaka ba ko jong ka program rim pe ki kan thai ka bala wan shi phi na ka akash pani shlong apat snap pat ya ka program ka ban bot.

par long long snap phenge sa ban ngi ha ka program na thwei ka do nut pan beteng ngi ni ka program yin pen snow shapi sa ka jing ruai jong I andru ka ba ilai kerteng na na na na bat but pat da ka jing ruai janai ka ni ka de ka akash vanish long

Parlong nong sngap nakatu ka jing ruai a moina balarwai dai skin ro well ilapoish ka bakut jongkani ka program na thoi ka donut ka balawan shipi na ka akashwani shlong abat sngap pat ya ka program ka banbut.

Parlong nong sengap ngilak po yung sigabakot dyan ka program Hikay Kitin Hindi, kabalawan siya pi na kaakash mani shilong. Ban siya pin kanmao pat ipi, parlong nong sengap menta sa si pangpor katakapor arbaji, ninyo so pat kaakash mani Delhi na kabenta kakubor paring, matbut pat da kakubor haka kitin hindi haka por arish bawa. Kani kaday kaakash mani shilong.

0: Rey na kaliang ka yok ka kot pat kat nu ha kani kaliang ka don ka benta ha ka jing roi jong ka ha ni ha po rime ka liya ka jongi.
1: Kupli shibun kong ga dap da ka jing sukmen pang yok banwa ni shim benta ha kani ka program ka jong pi ha ka tu ka jing kali ka ba pila kali yang ha nga sngo ba kalong ka ba don kam bing pet ya kani ka kam handicraft la ni ka kam ka ba kya ba gishna ya ki tiyar da ki kiti om tang kum ka jing pinne ka culture henrei ru kum ka we ni ki binta pate ki bala ban man ra ya kani ka jing roi la ni ya ka income pat ka livelihood ka ba ya ki nong shong shnong hi jang ka jala barok ka we tu kum bangi tip hi hapo Meghalaya ki buon ki shnong sha nong kundong ki dang shanya ape hakarap karyang nanta pate bat ki we pat ki kam ki ba kila jaya le na du men shwa hendai ti kum ta hi hendre karap karyang pate ha ka bubun sin hi ka shong ha ka maryang ha ka por slap bat ha ki dor ki murjong ka yo kum ta hi ka ni ka de ka handicraft pate ka long ka wei na ka lat ka ba kila ban shim ba kin yo e ka ta ka lat jin ka mai na mar le si ha ka dan ki khep ba ki jing rap la ni ki ma jong ki ba ki dan ha por shnong teng teng pate le si na ka jing pinjula jong ka maryang ngim la ban thau mo e ka ta kala bandan kunu kunu ka jing bimsi so chakani ka tap karyang ka jongki tingila pre pan phai khmat cha kani ka sector ka ta ka dik handicraft ha ka pa kila ban shim ya kani kum ko wi na kala ban yo jing kamai
0: lechbun kong ya ka tu ka jing bata khin ya jongphi ha ka be de ba kani ka jing don kam ban shim ya kani ka kam thain dik ti ka ta ka handicraft ka ba kala ban lo ka jing kamai lani ka ban kintiu ya kayo ka kot jangki nong shong shong jangani ka jela ka jangi kham tam ki tu ki ba ka ju ka por ki rap ki riang para ka ju ka por ki don ya kani ka kam nga kermen ba tan ai min si mi ki mkin nang ban kintiu ya kani ka kam ka jangki hoi phila ban ba tai pat kham ban ya kum no ka ne ka jing yo ka wan ra jing ka la ka ni ka jing im ka jangki pat ba
1: ha bangi lit pate shikini ki shnong bat bangi yakindu markhamat bat kini ki nong shna jung kini ki tiar handicrafts new e pak handicraft kam day tanga kam hinre ka day ka binta jung ka jing im jung ki hi ka ba man ka singi te ka pisa ka ba mi na ka jing shna jung ki mar kalit pit shaka jing puli puthi jung ki khon la ne kalit shaka kot ka khya jung ka long yeng ka long sem bat ru kumnu pe kila pin bit pin biang pate ka jing lut jing sep ka ba man la ka singi la yeng la sem jung ki tira da pi pet pete ya ka long yeng ka ba don ar ne laingut ki ba tre kam ya ka ni ka handicraft ka ba ki la shimti ya ka ni ka handicraft mko we na ka la jing yo jing ka mai ka jing yo ka ba wan na ka ni ka kam ka la ban long ka jing rap pete ka ba krau bat ka ba pin biang shu shu pete ya ka bam ka di pete ka jing don kam ha ka yeng ka jong ki ha ka ba buni ki shnong ka ni ka jing yo ka long ka jing rap ka ba krau ya ki na mar ba ha ka por ba ka rap kam si so bha ne ha ba ki don ki jing e ha ka yo ka kot ka ni ka kam ka a shi sha ya ka ta ka livelihood lan ne ka ta ka jing yo ka jong ki mo ka pen kin ti de tham ba pen kin ti ru ka ap ye ka ne ka alternative livelihood ye ki ken
0: alo no kin du na ka rep ka riang ki la yo pat na ka ni ko yo men ta ni I ba ha ka ni ka jela ka jong hi ki la shim kong san mo ki la shim khia ke ne ka ni ka kam ka ni ka ba than de ki ti le ne ka kam ka ba ki trei de ki ti ni I ki ba pon hi ki la prashang mo ban trei ye ka ni ka kam ban pen ya yo ki ni ki mar ki jong ki ki ni ki jing shina ki jong ki ba pher ba pher ba ha ka ba bon hi ha ki ni ki ben ta ni I ba ki kin thai ki long ki ba kong san ba hang ne po Meghalaya ki jong ki ba trei ki ni ki jai kam kum nu phiu I ya ka jing ye don ben ta ka jong ki ha ka ni ka liang
1: kat kum ka jing ya lin ti jong hi kum ka cooperation ha ka pa bon hi kiliang ha ba ngi pen loi ki training programs la ne ye ki jing ai jing hi kai shi ki kunu ba kin kam pen te pe chu sho ya ka ni ka kam ka ba ki tre ta ha po ka handicraft hi ka jing I healing ba ka office ba ka jing I healing ba ka jong ha ka long ba ki kin the hi ki long ha khmat ha ki ba bon jong ka ni ka kam na mar ki di ki ba shna ki di ma ki hi ki ba pen wan dur ba ki ba penyat kum ye ki ni ki self help groups ru ki ba ju dan ha po ki shnong ba bon sian ru ki ba di ki mar ki di ma ki hi ki ba wan shakhmat ha ka ni ka sector ka jing yo ka mai pade jing ki kin thai ka don ka jing rap ka ba khra ba na ka mita ka long yeng ka long sem number ba ka jing rap pisa ling ba ka jing yo ka chong ki ma ka ba ki de ki tyar ki ki handicrafts bun chi ni ka pisa ka le chaka jing pim pim byang ki khun ki kti bat ru kum no bakin yo ek ta ka ka khya ka ba byang nang ta shu shu ru pade yi la ban I bun ki nuksa ha ka ba ki kin thai ki la ban pin ki ya ka yo ka ka ta ki long yeng ling ba ka ni ka jing shna handicrafts ka ni hi ka pin I ba ka handicraft sector kam de tang ka lat ka mai hen re ka de ru ka lat kum no ba ki kin thai ki yo ek ka chimpan ku bor
0: namar bang i baki babun hi kidi kin thei tumo
1: hoi
0: ta bde ha bangi phai chakani ka kam kum ka lat ka mai ban kersha ne ki yeng ka sem

0: 我去跟他去了伦敦大学呢，个把他的去个地去上了呢去考，你去努去努去点，那个龙的去写呢，那个龙不去他的去晒，你有意给他。你还把你拍拍，是去什么啦？哈，跟你去跑，去把本去什么啦？么他去挂，不跟生意了，去种去干。还把你拍拍是给他，个一拍个种有意，个种皮，哈，跟你去干，哈去什么啦？
1: Kat kumka jinya lin ti jungi nakalyang ka office patru haka babun hi kini ki training programs ki bengila je pelong na do minshwahi ka ni ka jingkli ka bapikli ya ka long ka ek ek ka bakong san bha na mar ba hagi snam ki ba minshwahi ki bun ki samla ki pe yakani ka kam handicraft kumka kam tenrai ka ba tangki jugi bla kham he karta ki tre yakani ka kam hindri mentap te ngi yakani ka jingkla hakaba ki samlaru namar mentaru ki samla ki la sangban suthu ba ba kani ka kam ka longkum ka kwine ka business idea ka ba don ka jinya chaphang ka ba mdi tang namen ta ini isis nam asnam hendra yakni ki bakin shim no kum kwine ki kam ka ba kilaban lat penyo ching ka mai pete kan namen ta ki samlaru kham ta me shkish nong nong kandong ki babun hi kiele banyali be shaki bri la ni shak ban be ekatap karyang hendre shu shu menta pade lingba kani ka jingra ap trunk internet lingba ka social media batru kumju kumkini ki online platforms ma ki ba ka sarkar meghalaya kumju rupat ka sarkar india kala jingra ap na ka porsha ka por ti onda ki latap shna kini ki kimi ki khapajan ki hayeng ki khun pade ki yarap kumno ban pindi pade ki ki tyar kain namar magi ki la yo ekta ka jindang jing start ka ba kham shu shu ban ki ki me ki pa ga jong ki te na ka ta ka da ki pre ki la yo ban ya ram na ha ka ne ka liang jong ka marketing ka mod ba kum no ban pnya yo pre ki ni ki tyar ki jong ki te shu shu pa de ki samla hi ki dan ka jing tip ya ka ta ka technology but ru ka ni pre ka a ya ka ta ka jing yo jing ya ra ba kum no kin snok ti lang pa de but ki wei pa de ki platforms ane but ki pa ba le ne but ki ni ki customers ki jong ki ki ban thiet pat ban nya yo wi kini kitiar
0: ni sultanat kom bagi ni yo sngo ya kata na mar kom ba pipi long iwe na ki ba pet ya kini ka kam ba rung na ka wi kishnong sh ko wi kishnong pan ai ki jingi kai ki trainings la ka long ki kontaine ki samla ki rang ba pan ni iwe ya ka jingi i jinga ai ka jong ki nga tarai na mar ba kani ka long ka wi na ka kam ka ba la ban ban rap ya ka kam ka jong ki ka ba ki la don lupa kom ka rap kariang haka pathai minta ni kran chapang ka ni ka green economy la ni ka sustainable development hatu ka handicraft la ne ka ne ka kam than ki ti ha megalia kai hab ne ambat ka ne ka jinglong
1: bun na ki handicrafts ki jongi ki bengi pendon kam hi ki de na ki tiar la ne ne ki ni ki raw materials ki bengi yo pe na ka memoryang ha po chang ka ne ka handicraft ru ni don bun ma ki craft categories ki mur ki jing benta ba ki craft categories si ba kum no ngi pen wan do re ki te ki tiar ti ki ta hi ki ha ba po ke nan bambu kum u siet u tri u shken nan ta pre ki ni ki ba pno shrong ha ki dieng ru om bengi shu pam klumar mo re ki di dieng hi ki bam long shu ban pendon kam ki ni ki artisans ba ki ni ki nong shna ki shim me ki te ki tiar kum u siet u tri nan ta pre ki pen wan do tikini paro pede kilong ki tiar ki ba om penjulor yaka mariang ha o paro hi koi ka prathai mentang ya kan shpanga green economy nan ta ba sustainable development but ha pa yakani ka kam handicraft kare ha khma do chang ki ta paro hi na mar ki ni ki mar ki de ki ba lapin mi ta kamariang but ngimpen dan kam shi ita ki tiar pede ngi shu tap yang ha kamariang hi ka lip yang shi kamariang hi kum kra long kum koi ka cycle ka bala shi sha bangin ong ba ka de shi sha ka ta ka sustainable development ka ba kina ban ong yakani ka sector ka prathai hi menta ka wat ya kini ki eco friendly products ki tourist ki wan shakani ka jala ga jongi ki wat ki eco friendly products bro hi ka poi ka prathai menta ki shamjing e but kani kumnu pakin tackle lane kumnu pakin pet ya kani ka waste management nin da prakhat pate ndingi pinan kam ligi ni tiar handicraft kim dan ka jing pinjula nang ta ru pet ki bun ki issues ni ki bun ki problems ki bangi laban ya khun tang na kani ka sector ru kumta hi ka meghalaya ka don ka kabu ko bakhra nan ta pate but man pin e la ki jong ki handicrafts kum ki mar ki bad yade bad ka maryang bad ki ba don ka ta ka bagi laban ya khun pate pat ki wi ki tiar hapo ka market la ni ka yo
0: kabai dei bak kani ka jing than kiti la ni ka jing shna de ki kiti kini ki tiar kitar ni i ba nambaro ki liang hi ki babun ki i mean sim ki penshlore kani ka kam ha to ki don ne am ki lat ki lenti ki ba ka sarkar ka don pan kinti yo ye kani ka handicraft la ni kita ki jing shna kiti ha kani ka jala ka jongi
1: naka sorkar Meghalaya bat kumjuru naka sorkar India ki lawan shibun tali ki schemes ki ba ki nong tan kriya tan shang lani ki nong tan jing tan ki ktir lani ki nong shnai ta ki tiyar handicrafts ki la ban shim ya ta

0: lat ka book sia te ki. Shu shu pate ngi kum mangi di kanut li agency jang ka state hi ngi ju penya je ki niki schemes ki pawan na pok ka ministry ka mut lingba ka sarkar India. Ka sarkar India ruk lak dan da ka wii ka ministry ka bala thaw ker pang tang man pet je ki niki tiar handicrafts. Ta kata ka hap pok ka ministry of textiles, office of the development commissioner handicrafts. Ha bang yakan pate sh pang kita ki lat ba ka sarkar hi ka la a yak ya ka jinyarap bi ki brium. Ka long na du ka training and skill development ki bobon ki schemes ni la GI shiki shnong ang ta kwe ka model ka bangi ya follow ha kani ka bangi ya boot hi ka teba kumno ba ngira ba yakita ki training shiki shnong ki jong ki knang ba ki ki na om hap ban wan pa de shasar ni shishulong na man kata ka la baam ka po jong ki ru na ta pa de shushu ru pa de kani ka bais ngi jong ki ru ka la let na kata ka dao kat bala ni yale api pan ra ikini ki training program shiki shnong ki jong ki but bagin ai ki training program ha kajaka sa be ka jong ki hi te kala bande ko maki community hall ki baki jura na poshno isu shu ru pete ha ka por ka bangi ai ki training programs ki ju involve ru ek ni ki artisans la ni ki ta ki mastercraft person ki ba ka sarkar hi kala itho ko bo je ki hi di ki mastercraft person ki bla ju yo ek ni ki state awards ki di ki state award on handicrafts ni ka ju long hi shi sin jis nem kum ba ki long ki ki ni ki competition ti ki yo ek khusnam ru na ta ki yo ek ni ka ji itho ru na ka lenga sarkar bi ki di ki we na ki nong than ki bala triem ha ka ni ka jilla ka jongi shu shu ru pe de ka dan ka jingerap ling ba ka ni ka financial support ha ka ba anda ki kwa banyak chkhmat ka ni ka kam le le si ke dan kanu kanu ka jing wit ka jing thut ha khmat ka jongi ba kim dan ya ka ta ka pisa ka ting ka ba kin seng ya ka ni ka kam ha oi kam da de thane ka kam ka ba pin ha ban seng ta ka ba bun ka pisa and de tang di ba khin dia ru phila ban seng ya ka ni ka kam ju ai ru ya ka ta ka financial support ha ka ba anda phila li wa de ki ni ki loans ni ki ram na na ki banks kemut pila ban chupin i tang tegawi ke shiti la ni da kata ka kat kepala isu na po ministry hi kembangi la itu eki kom kita artisans jong ka jella hi kata ka kat ki ju khot hi ka pehchan kat lingba kata ka kat pete ki la ban yo ek ta ki loans la ni ki grants kat ka ba ka sarkar ka la ban ai kata ka long hadu lai lak tingka ki la ban shime kata ka loan isu shu ru pete ha bon cha ka ni ki cluster development kemut ba anda ki la don hi ki ni ki kin hun ki bela ya seng hapreng jong ki benta benchnai ki nikitiar ka sarkar ka benchnai ki kum ki common facility center kum le se ke don ba ki sheshna hala i jong jong yeng re ka sarkar pa de ka ano da ka week kan cha hol kum tu bat ka week machine ka ek ek pa ki kat kum ki jing don kam ki jong ki ba kum nu ki laban ya wan lang pa de kan kum tu ki laban shimi ka ni ka kam pa de kum ka ta ka ka kam sarkar kum bangi ong ma normal ba ka kam hi ka de na du khnai biji ha du san na de khnai biji du un rio ki laban shimi ka ni ka lat bat ki laban ya tre no ek ni ka kam hai ti khnai du un rio kum ba ki le chabri le ni ki le chaka rap kar yang ru shu shu ru pa de nda ki la kham nang ya ka ni ka basic training ka bangi ju aish ki shnong ni pen wan ru ya ka ni ka design and product innovation kamut ba kum nu ni pen yeso pa de ya ki bat ki design ness ki ba niki institutions ki ba pair prepare ki ba pauna dhaka jilla bat kari hi brokwe tenang tangi penyeso ki bikini ki designers kunu pen pen pen ba pade shu shu ya ka quality ni tip hi ba ka yo mata ta ka ya step kat mka jin kala jong ko por tingi pen i pade ki ba pen wan no kum kini ki designs tani ngi ai no ki kum kini kin ja prototypes ni ki forma ki be kilaban than pade ling ba ki tu onda ki la e byang pade kum ye kini ka design and product innovation ni alam pade shi ki sha ka we pade ka benta ka de ka branding bat ka GI protection kum bang tip hi menta kum mangan ju ai nduk sa ni kum kam mig halia la nai pottery kla de ka we ni ta ki products ki ba ka sarkar hi kra i thu kum ka we ka GI type product kamut ba tang hapo ka jala ka jongi hi hapo west jantia hills ka ta kamut hapo shnong lar mai bahat tersang ki shnai gini kitiar but om haki wipede ki benta kumnya kita ka aya kata ka jing pen klan kumnu pekin laban safeguard lani ki laban aya kata ka jing yada anda benta gini ki handicrafts ki jongi shuru pede ni dan si gini ki digital marketing kumut kata kumut kumnu ngi penye sok pede ki artisans but ka yow om tang ka digital marketing ngi dan ruki exhibitions ki prepare prepare ki baki laban yishin benta bha brokwe ka jelahi but ka rihi brokwe shu ngi jujit pede na ki wiki wiki shnong lan na kwe kwe ka cluster ki tuki bala kham triyam pan thang jing thang nandiyam man shna jing shna ngi ai pede ki kata ka award but ka recognition kenang ba ki rukin yo ay kata kumban shu ong nok ban ai min siyam yakim kenang ba kin laban kuno banyak chaprang baka ni ka kam ni aya ka jing ro ba ka kusnam yaki atsin si balat tabin but ru lingba ka ni hi ka jing itho ka recognition ka bangi aya ki ka plela plelin ti pde ki kumno pekin ya chakma chu sho
1: kublish bon ko yek to ka jing batai pa bnya ka jing phi ki to ki lat

0: tia but ya ta training program ye belong na benta ba kumnu bikit la ban shimpre ya kanika kam handicraft as their alternative livelihood lani ka way na ki la kumnu pre bikin yo jinka mai na marba shathi ki la tipi ki bobon ki lyang ki la sha kata lingba ki jingti u do yong lingba kata hi ni ru ni let kumna kalyang ka office ba kumnu ngin pin hi kai pre ki se ki way pre ki la ban yo jinka mai ka ba yadi hi ba kani ka kam handicraft ni iya ka lawe ka ba shai ba na mar ba la dangi la hi ban beteng ba ban aya ka jing hi kai ye ki khun ki khiti ki jonki ye ki ni ki bla jumlin ban than but nang ta pde kum lu ban kin tiu shu shu e ka design nan ta ban pen plan pde kum ya ka branding ba de kani ka gi tagging ni la ban play lat pde ki ye ki yo ki ba thmai nang ta pde ka long ru ka we na ka ban ta ka ba kam kong san hi namar ba gela ban thu hang ni bki bo ni ki artsins ki la shim ya ka nikalat ba kumlu pakin laban kintiwe ka yoka kot hai ka yeng ka chonki ha ka bai de pre pa ka ni kumbangi te bi ka jalla ka jungi ka mig halya ka danya ka taka jing pau nam ha ka liang tong ka tourism ru ka ba ka nang ki hi ka jing kwa ekini ki handmade products kumbangi ong ta ka mut kitiar ki blashna di ki kiti ka dang ki nang ta pre shu shu pa de ki bri ki ya be ba ki ni kitiar handicraft men ta ti le se ki don ki nong ma jung ka pre thai ki bwan chka jalla ka jungi ki kwa banra ita itiar ibashna kerpang nak nika jela ka jengi bikin rapan bu pede hala yang hala sambo jengi kum ita ida sa jengken mamu kum bengi ongi souvenirs dengan ngej pede haki ni kisinam ki bandang wan kemig halia kam le tang ban long ka ba pau nam na benta ka nika ji itinat jeng kamar yang haka liang jeng tourism hendre ru kan salong ka wei na ki jela ka ba pau nam ba haka liang jengi handicrafts na mar ka niya kala dehi ka wei jengi ni ki bengi ong da khtien parang ka creative industries lanie haba kibrio jingi shani ki don nyaka taka creative mindset lanie ka jing pin wonder ka jing o strong ki tiar ki taru ki don ba ka taka sap ha ki ka shong sang ha ngi pe de kum no bangin I platform and they begin I like ki ba kin ki sh prang na ling ba ki ta ki ki sap ki phong ki ba ki don ka ni om tang ba ka I jing men toy tang ki nong shnai ki ni ki mar re ka I jing men toy ru ya ki long ye ya ki shnong hi bro ka we kum no bakin la ban ban kin tiu hi ya ka ni ka yo ka kot haka yeng ka sem ka jonki ya ka bakut hi nga kwa ban ong ba man ka mar ka balashna di ki kiti ki nongshna ma jang ka meghalya ka don ka jing thu khana ka jonka ka don ru ka jing thu khana shapang ka sap shapang ka jing le shapang ka jing te shtom ka jonki pat ka jing ang nut hi jonki pat ba na shi ki than nong kandong ya bangi ka shan pate ki handicrafts ki ka shan om tang ya ka ta kam nu ban pinya yo yi ki tyar di ka shan kham tam e ya ka jing yo kam ya ka yo ka kot pat ka jing pin ko bor ya ki kin thei but ru kanika lawe jing ki samla kum tahi ka handicraft sector kam dei tang ba ong bangin pinne ya ka ta ka culture le ne bangin pinne ka riti ka dustor ka jangi hendre ka dik atyar ka ba kongsan tam e hi bante ya ka meghalya ka ba kham rus pa ka ba kham scam but ka ba kham roi hi ya ki nikisnam ke banang wan
1: kumle jibon kong rasalinda ya ka tuka jimbatai ka ba pinne ya chupi ya ka ba ide but kum no ba kanika kam handicraft le ne ka kam thang kiti kala banwan ra kum kalat banyo e ka jing kamai ka ji ha ka yeng sem ba ka ni ka jila ka jungi ya ai kum le ru pila palak por banwan ji ka studio banye kran bat ngi ha ka bide ba ka ni ka pa bat nga kermen ba ka ni ka ji kran bat pi kan ai men sim bat kan nang kan tiu ya ka kam ka jam ka jung ki ni ki bre ki ba shim ya ka ni ka lat kalenti ya ka ni ka kam ka jing than da ki kti la ne ka kam ka bashna da ki kti kum le shibon
0: kong
2: parlok nong snap ekenmen play yo jimen toy na kutu kjing ekran mentan bad ikong rasalinda ding do e assistant manager meghalaya handloom and handicraft development corporation kjing ekran halor ke handicraft kumkalat yo jingkamai
3: katungi la poiru chaka poko jangni ke program ki sa samai pamenta ke janmit yakini ke program la wala mish phi pa la pen bit pen bia da ka farm but home unit jong akash vani shilong tar hadu mini shambyang ha koi ke por ku play phi baro kini ke de ka akash vani shilong

0: hapren ki nong hikai ki nong puli bat ka yeng ka sem ka jongki ka pinti kana be ki nong puli ki yo ya ka jinkar shan ka babyang nadu na yeng hadu ka jaka puli jongki kumta kini kilang kita ki santeli ki jingmen toy ki bengiyo i ha ke educational counseling ha ka bapen kut ngiyo i baka ni ka jaj counseling ha ka jaka puli ka long ka pa don kambha hadu kata kata kamtam ha ka ni ka juk ka pamenta ha ka bengiyo i baka don kata ka jing ya ka ka bajurba ha padang ki kena baki samla puli ban kieu shaprang ha ki jing puli bat ha ka jing yok kam yok jam jongki hoi ka yarap omtang ha ka jing puli ka jongki bat ka yok kam ka yok jam jongki henry kelum ha ka jing im ka jongki baro ka we khuble shibon
1: pele es ngam tan ya ka tu ka jing kren ngai kong radiant sirna halor ka jing don kam ya ka counseling na ka benta kinong puli Dengan ngit skem bapila ia sengap ya katu ka jingkren na ikong radian bat ngang ngit skem bapila iwa shibu na iki jing tip ki jing mentoy na ka bat balapan pendon kam ru ha ki kena ha ka jing puli jung ki kumaman la kesengi tingin ya beteng ya gening program jungi na la rembay ha ka banginya sengap shuai ki artli ki jing rai na i kong bukti lang sok yong bat ka kenhun ki jing rai ki bla ai kerteng ayong bakemen bat por jing long kena

tung yas nga manta ya ki artli gi jingrai na ikong adlin khonglam gi jingrai gi bla ai kriteng sashi sin but shall I yin.

Para nos nam la poisha ka bakut jong ni program na lum pe mengi se shempat ha ka wei pat ka por ku ble shi bu ni phi baro ki nong snap yai snap pat minta ya ka khubor ha ka ktien khasi kani gre ka akashwani shillong